0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wir gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say itam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleurs fleurs yi di am ay jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: 78 113 21 22 fof lañu andi gene rek mu melni amna bokk bi yeurul dat koy jël dalal fa assalamu alaykum
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: li sa bax bay mo
1: sun bamba la nga defa yo
0: sant alhamdullilah
1: allo sabiku rahmat ahmadou for lol
0: ñu ngi chat bax ñu tu
1: waaw ñu ma déggelé waaw dum nga dama li ñu bax bax di ñu fi fal mom jot ci xibaar yi dañ ni sonon day ñaan sonna aussi ak ñepp wa di rek du ci ñepp la jenn ci ara ci aljuma ji ara tay sama kaddu ma ko jëmale ci durum xaj yi tawat ndax bari nañu ñu koy jambar fu ne serigne sallahu alayhi wasallam dëgg taxlu ci baaxa baaxa way ma ngi ñaan dal ñu gën jox sëkk taxway bu baaxa baaxa baax ko ya ngi ubbi xalé leen dal ci école yi bu xéere gulu bo yoyu te xaj bu tawat tawal yoyu wala subhanallah man na dal di lor ay mbolo ci saasi limay ñaan itam ko gis xamna xaj bo xamne bu ragal la bu xawa daw yer bi xawa kaal mu wat ko loko man wat bu yek sa loxo xajoy febar fi ne bo len romba di wax yo wessa tok ñom mu ñu baye songu sax waye bo yekati dara mel lu jëme ci ñom rek dakk li ma la yoy da sa kaw te wala subhanallah yalla inshallah musama mu musulli da ko ci mat bo man xamne rek wattu fu lay jaate bo ko sa faatu waye ba demin ba dem rek day metti metti lool day war wax yalla inshallah musulli suma xam dal sel sama do ci gëna doli taxaw baax baax ñu ci nak baax xaga gal leen yi nga xamne ñoo dox ci ndab yi ku ci rafa yew ko fan ko wattu lo man xaj bu ko wattu lu ko de la xamul ku ci sa kan xajna wi bu xaj def wu ko seen diko yew diko top diko ñak xajna xam sa lolu wala sa atelier wala sa tool waye wu xaj rek bayiko leele mu du ko leen mo ni wadd mi da yam mo xaj yeneen mo waram xaj febar walant walant di mat ni di mat jur gi bu mat nu am xar fi no wadd rek da laal xar mo wala xar mo gañu yota mën nga febar wo kon nañ ci doore gor gor ba dal lu li mëna faalal gal na taw ya la ñaan leen possible sax ñaan bu dé taw bo possible bu tawé bu dal ndox mi wala nga né leen lu ko nan ki waye gëna taw wañé ko na légui mo ñu leen dañu mëna dal possible nañ dal def dal ba xaji dox ci mbéddi wañé ko bu baax ci loolu dal mo wax yalla ndax lo rek lay jur diko ñepp gën sant di mbal wax assalamu alaykum wa barakatuh
0: jërëjëf diko jaajeufal bu baax suñu baay jojo baay mo jaay ko ñu koy faral di defé sa ci nek rek ci cadeau askan wi di yëkëti cadeau yu am solo jëmele ko ci sinu débat mu melni waxna lu am solo jëm ci mala yi nga xamne ñoy faral di say xam ngeen ni fo ni yépp ci loolu lañuy waxtane sax ndax dañu amoon tournée bo xamanteni loolu lañ ko taglel mu melni sax wax nañ ci li nga xamanteni moy ko waral ak niñ ko wara moy tundiko def nañ ci ay reportage waye tamit dal nañ ko ci journal yi mom melni waxna lu am solo jëm ci karanga gi nga xamne war nañ ko sam digg mala yoy nga xamne mom lañuy faral di gis ñuy say mu melni xaji kuñ mat rek wala bokol lepp lo xamne mat nañ ko rek bo defut attention gaaw dem vacciné wo jëne nga ci mëna jël fièvre bu xamanteni mom la yor donc yoy yëpp doon lo xamne war nañ ko moytu diko jaajeufal bu baax ci kaddu yu am solo yoy bay mon jaay 78 113 21 22 fofu lañu ande yeen mom ni amna bokku bi yëpp lu ñu jël ko assalamu alaykum
1: señ baba jox
0: ñu lay sar baax señ sidi
1: ah ñu lay nuyu di la ziar
0: de lo ziar bu rewel
1: di rafetlu liggey baaxa baax di nuyu baye mo mo genn legi di nuyu technicien bi nga def ci liggey bi sidi ko baal touba ba da teer
0: ñi ziar baax
1: di nuyu bolem clip bo xamni yaangi tewlu radio bi rek 6.0 di wax seen liggey mom rafet na xamna dama dal di ñew ci gox bi rek sax luy jafé jafé li li ci manki li clip yi wara gëna baye xel bu re ndoxum nañ mom mom man na li ata lu xéñu ni mom ba da dem amatu ñu jafé jafé ndoxum nañ mom ñi ngi sant clip yi wa oko ndoxum nañ mo di yalla amatu ben jafé jafé fi rebene heure bo ibé mo xel yi rebe de salle de rebene etti wa ñi ngi sant clip yi yor walum ndox mi nak ci jital wa oko benen bi ci nak muy escalation bi ci tablo mbay sukkar bokku ci benk ba da de ko tuba ci garam defo na fa ay lamp ñu ngeen di sant waye bo ñewé ci benk ba da de man na depuis 2020 ba légui mo amuñu escalation bi ci daf ndim rek ci autorité ñu man ñoo baye xel kër nak amna kenn ko doon jappal mairie bi tak ni ma demé ci chef de village mu bind ke yeen nga yëkute mairie bi suko mairie bi defal suko defé nga mëna wax dara mairie bi waye wax deug yalla am lolu moy wax man fekk na man mo wax ko chef de village bu yag ba ki dem rek wa na ko diko sonj waye dal di balen chef de village mom nu ngou do bind kayit
2: ah kon nak ñu xamni lampe yi mom chef village bu bindé ké duma ko yobbo ci mairie bi su mairie bi raya ci su boba nga mëna wax mairie bi dara kon chef village da ñu ngi taxu dimbal ci bindal ma kayit bo mo man ko déposer ci mairie pour sun bokk bi lampe yi mëna tak ndax bi ci pek waxa de man nga ko 30 photo yo xamni ben takku xam nga lolu ay jafé jafé rek ngi ci kon autorité nañu bayé xar ah benen bi ci top moy lolu nga xam ci ni manam mairie bi mi ngi tek na ci aw xeer muy malu daru madan bi ñu ngi koy ñaanal lolu mako tambi ci bismillah rahman rahim yalla nako agale ci alhamdullilah rabbil alamin wa kon ñi nga xam ni ñoo jige mairie dañoo wara xol li nga xam ni moy rafetal abderam ñu di ko wax mu man ci focus bu baaxa baax ndax man maire bi nu mëna mel sama maire la suma bëggee sama maire la suma bëggu sama maire mais lépp loo xam ne gis naa ne mi ngi ciy teg loo xam ne baax dinaa ko wax ci ànd bi lu ma gisee loo xam ne waru koo defi jaan baax lii kat monsieur le maire yaa ko war a def kon ñu ngi koy ñaanal loolu mu ko tàmbali bismillah rahman yàlla na ko àggale ci alhamdulilah rabbil alamin sunu borom si noxam sedd guy te nag ñuy ñaan bu yeggee jàmm maanaam ñu bañ koo jël di ko jox borom doole yi kenn ko ne fa nga nekkoon nañ la fa teg su ko defee réew mi dina jëm ci kanam kon sëñ baax ba ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm siidi ko la baan pouva baxtaan bi
0: jërëjëf di ko jaajëfal bu baax suñ si di torobaanu Touba Baghdad comme ni mu koy defee saa su nekk rek moom it di addu addu yu am solo jëm si suñu thème yi nga xam ne moom la ñuy indi waaye tamit na jotaay bu mënti doon di ko si jaajëfal bu baax moom it ni doon rappeliwaat rek li nga xam ne moom moom manqué ci bëbale koo xam di Touba Baghdad ñu ko ci sàkkul tamit lépp loo xam ne rek bañ ko si njootu mu daal di asaafara wu moom tamit waxaat lu am solo jëm si maal bi nga xam ne ñu ngi koy def si Daaru Mannaan comme ni ñu ko waxee rek di jaajëfalaat bu baax monsieur le maire 78 113 21 22 kooku ni ñu koy defee rek mën ne am na mbokk bi yëglu ñu daal koy jël salaamaaleykum.
3: Lamba.
0: Ñu ngi lay siar baax a baax.
3: Ñu ngi lay siar sëñ Modou Fall la fii ci May Fall gi.
0: Sëñ Modou Fall ñu ngi lay siar baax.
3: Lay siar baax di siar na soxna Ndeye xanaa ñëwagul.
0: Soxna Ndeye dégg ñëwagul tey.
3: Xanaa ñëwagul ku fi ne soxna Awa.
0: Soxna Awa moom dafa génn dafa demal Israël dafa di yaaxal.
3: Kon tey yow yaa fi nekkoon ñu ngi lay siar rek fekk siar bi. Sa loo xam ne jàll ñu ko ci mbooleem war ji bi yëpp.
0: Ñu lay siar bi.
3: Siar ñu sëñ Moutalla Fall moom daa nekkoon wala def suñu alxuraan lool jamono yi di moo ko fàtte mukk suñ Moutalla Fall. Daa yoon ma ko lu bëree bëree bëri la. ñu ngi lay siar ci dina siar ci ajjuma ji lu bëri. Man li xam naa ajjuma ji moom bu ñëwee dañuy indi suñu xalaat rek. Indi suñu xalaat ci quartier bi ak ci biir dëkk bi rek. Man li xam naa école moom ubbi na. Xam naa yàgg naa ne suba la war a ubbi ñaan élève rek. wëlu si jàng mi te école yi ñuy wàññi seen description yi xaw naa seer lool surtout ma privé yi. ndax dëkk bi moom ñu bi yooyu dañ koy xaw a bari lool. wala yàlla natoo nga am jabar gu bëri moom bu ko leen duwal ci école moom. description bi seeree rek day daal di métti. ñu wàññi ko bu baax ba ñëpp mën cee jot ko defee xale yi mën a jàng ni mu waree. yaay njàng mi moom fii Touba moom seer na lool description yi seer na muy internat yi yëpp nag ñoo ci bokk yenn ñuy jàng wala alxuraan jeeg ñëpp seer na lool daal. war nañu di war nañu dimbale daal ba nga xam ne si dañ koy woyafal daal ba nga xam ne si moom kam sa doom. ñu bu la neexee mën nga ko yóbbu ci français bi bu la neexee mën nga ko yóbbu ci internat yi alxuraan ci waaye nag su seeree nag ba inscription yi di àgg foo xam ne daanaka dina jóole ji mënu ko. kooku moom wax dëgg yàlla daanaka tamit pour gone yi jàng du yomb ndax dëkk bi neexul te wut gi amul wut xewal gi yombatu. kon ñoom nañ ci jàpp bu baax jàppale parents élèves yi si seen doom yi pour ñu mën a yow si dañuy maire bi li mu def rafet na lool. am na benn poste de santé boo xam ne sama xoon na ko fii ci Baye Fall bi nga xam ne moo féetee kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi Saloum. yaakaar naa ñu ngi ko defoon daaw bu ñu defee guddi maam Cheikh Ibrahima Fall bu pare dañ ko ci lañ ko tewoon. mais woon nag du yàgg nag waaye daa mel ne mi ngi bëgg yàgg naa defoon nañ ko pare waaye booba léegi dañoo taxaw. liggéey bi daanaka avancé wut. kenn ku ne xam naa ne koor gaa ngi ñëw te koor gi bu ñëwee fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall daanaka nit ñi dañuy bàyyi lool ak liggéey bu ndogu yeeg yooyu noonu xam ne day dire un mois. loolu day baax parce que santé bi du baax jegee kër gi nga xam ne si kenn ñaanu yàlla lu am. dañ may dem ci poste de santé bi man koo faj balaa ñuy dem ci seen hôpital yi mag yi. buñ ko liggéey léegi nag mi ngi bëgg a diire ndax daaw bi ñu defee cérémonie bi pare lañ ko lancé woon bi jàllee lañ teg poste de père bi waaye booba léegi nag liggéey bi mu ngi doon dox waaye fi ne daa mën daa taxaw. kon nag ñuy kii rek nga xam ne yaakaar naa suñ maam Mbaye Niang. yaakaar naa mooy ron projet bi. xam naa ko bu baax kon nag mu waxal maire bi ñu mën koo àggale bu baax. jox ko itteel ay ndax liggéey ba pare tamit bàyyi ko noonu tamit àggale ko amul benn chance. bi moom boo ko tàmbalee moom da ngay ñaan yàlla àggale ko rek bu ko defee nga dem jàll ci leen. voilà kon nag bu ngeen koy lancé ndax daanaka bientôt rek ñu àgg ci koor gi. fi ni fi dajam nday bay lol poste de santé dina ana c'est bay faak dama amul poste de santé encore da naka bo beugé faju da ngay obligé dem hôpital Ndiaye soir nga dem dinatu mo wax wala nga dem dar mi nam soir nga dem Mokhra da lol tamit dafa kit lol dafa xawa sorry kon ñoo ngi ñaan rek ñagalé ñoo poste de santé bobu la ci def nak moy éclairation bi ñu dimbalé ci rek dafa ñu dem na lol agression yi bay na lol to bu ñu dimbalé ci lampe yi mu gëna leer yalla mën na def manam agression yi mën na wañé ko dal seen bamba
0: ak yeneeni salam aleikum momen am bokk mi yeblu 78 113 21 22 salam aleikum salam aleikum
4: wa aleikum salam wa rahmatullah
0: li ziar baa baa
4: cheikh amadou baa man ngi lay wax di la ziar
0: delo ziar baa
4: di ziaré sama turundo bobu genn sen si ñong ko ziar baa
0: delo ziar baa baa
4: di ziaré bay mor mi ñeuk du tabbi mbolem ñi nga xamne ñom ñoy diglu ñep rek di len jaajeufal baax ñaan suñu borom defal ñi tawfiq barki cheikhul khadim man xam na fi may addo moy yakana fan yeb ñong ci doon wax mu jëm ci walu sérédi o melni danaka li ñi wax ci problème sérédi bari na lool danaka man na la wax ne la at mu ne danañ ci wax waye du am civil am danaka nañ koy waxe mom dañ koy tegaat day melni luñu tegaat ci suuf nako da melni señ bi wax nako ci biiru waxam sax bu ngeen ko diglo leen li ci nek daal war nañ ko leral kon donc war na ñoo mëna ndax ndaw lo xamne matalu 18 ans nek xari bu ndaw war na tollu ci jang manam ñi diko dawal lo sété manam la jey nek moy da jey boole ak yaré diko ku metti metti benen bi ci top moy li fi ñuy dekké muy kër yang li tambalé ñaari puno je moy tali bu nga xamné Touba ci karam moko fi defoon tali bi dafa dem ba melni tali bi dafa toj te tali bi tojut manam souci mo fugu ba def ko ay kamb yo xamné fiñu tolni kenn mënu tut fajar be biñu defé lolu lolu nga xamné tay dañu warona jël 4 francs bi genn ak ki at souci bam wacc tali bi ndax amna xut xut bo xamné ci ma nga fofu nga xamné boko soti won rek danaka day xawa defaralem bëdd mom nga xamné bëdd ma dafa fek waye boko soti won ba ma salé ko rek bëdd mom day dal di taxaw benen bi moy yagana yi yëp ñong koy danoncé moy ñi nga xamné dañuy sinway di liggéey arrondissement bi nga xamné fuñ jaar danaka kenn dootu fu mëna jaar ndax ni manam ramatina fi ñi di nekké ci pinjum ke ñang ni ak li nga xamné ci ni moko wër ñoo ngi jaajeufalat bu baax serigne mam nam ñang ndax momi tam wax deug yalla mo ngi ci def liggey bu am solo ndax setanul timitam ba lu bari ñong ko ci def ñong ko ci ñaanam baaxa baax ndax taxawayam mom kër ñeegal rafetlu nañ ko diko ci jaajeufal baaxa baax waye lool da war nañ cey dimbalé benen bi ci top moy ki amul bamba village yi nañu xolaat bu baax ndax li tax moy man dama ñott ne ben certificat domicile buñuy liggey 2300 yakarna ne lolou djegina dayo 2300 la wax ben domicile fo yow ndax cheikh amadou bamba lolou daan nga ko deg wala diet ndax da ngay ñew ñu ne le domicile bi 2000 francs nga ci fay 300 francs bi moy ki tok ci bureau bi di bind leg yow densa da ngay fay domicile bi pare bol beut ko di fay secrétaire bi nek ci bir amadou bamba lolou ndax yoon la ah nañu xanté deug rek su fekké yoon la neeleen ma yoon la rek bu fekké na du yoon ñu ne ma du yoon ah ma d'accord xamné li yoro ko joxé su fekké na yoon joxawul li ñi jëm ci sé taxé lool mom ñong koy danoche parce que timitam metti na trop ndax bu fekké na tay suustu jamono xalé yi nga xamné fiñu wuté kayit nga xamné da ci aajo légui nga ñew wara am joom ben xalé légui nga wara fay kayit bu ci nek 2300 francs loolu metti na nañ ci jappalé wat bu baaxa baax ci yenn village yi nga xamné ñokoy def amna ñukoy def amna ño xamné defuñu ko waye ñi nga xamné ñokoy def dal nañ bayyi xel ci né lolu metti na ci askan wi ñi ci talal loxo ñepp ngir ñi jappalé ci askan wi ndax metti na amna lo xamné ci wax deug yalla da fay yéme lool dal wa liñuy def ci wat dal moy seen wayu mom nañ ci jappalé baax ak tiwo yi ñi dag ndax bari nañ ño xamné ci ñoo leen xañ dox ci dool ndox mi ñi wax na manki ñom ñoleen xagn dox ñom ño dag ci yi ba nopi defaru hmm waaw ndax fi ni ma da ko waxe legi rek beuri won na keur yo xamni amuñu won dox garage tay señ mam dam ñal hmm mo dem ba ci ñom wax ak ñom ba ñoo defara ci yu am leen luñu mansalé ci penj bi ndax fofu bu ko julli jaajuma ci pax yi ngay jaar han loolu lañu ci dimbali ma ngi jéggul wat ñep di jaajuf ak ñep
0: jërëjëf diko ñaanëf bu baax señ ci di wilam comme ñu koy defé sa ci nek rek momit di addu ci cadeau ci ñi ak débat am solo ma sha Allah kaddu rafet tamit di dénoncer li nga xamanteni mom la gissone ñukoy def de déclaration bi sax ñu bastal ci won addu jëm ci séré di nga xamné mom la xalé di yor ak ñen koy yoré mu déclarer lolu tamit diko ñaawl bu baax momit di ñaawlu tamit li nga xamné mom lañu def ci yenn village rek li diko sakul mom ñu am na mbokk bi yeglu ñu jël ko assalamu alaykum assalamu alaykum ndambali ñu lay ziar
5: ba ngi ndindi ñu lay ziaré bu baax ba
0: de le ziar bi rebe
5: di raf lu émission bi ak telefay yu jotta dug man nak ben xof li fa rek la ci jël muy walu xaji ci dekk bi wax dëgg fa yalla day man day waxtan dama ci lu xam lu wax ci li nga xamne moy réalité te bañ koy raay man li ma met fi Touba bari na mais lenn bokku na ci lan mo tax waxi señ bass dootu am effet man dal lolu jaaxal na man dal dama lan gis kilifa bu ma sa na wax rek ku dul señ bass ak ñepp sax seen wax day am effet waye legi bo set lu waxi señ bass amatu effet du ñu nang ko nak ndax waxi xaji bu ma

0: mo tax ñu yemalé ko
1: wo wo
0: njabot bi nga xamé ni ñoy njabotu Cheikh Brassard ak ben magi talibé yi barab bi nak
1: bi aynu
0: rahmati fe nga togon légui
1: damay
0: faral di wax ni ku fa tek sa tank ku ne man nga wat wacc ni teg nga ko fuko Serigne Touba tegon ndax kérok ba Serigne Touba
1: wowe Cheikh Ibrahima Sarr
0: ak lenn ci magña fofé la togon
1: ni len suma jangé suratul mulki ba agti wala araytum in asbahu ma'akum ghawran joju
0: qur araytum in asbaha ma'akum ghawran
1: faman
0: yatiikum bima'in ma'inin nangen wax Allahu rabbul alamin mom Serigne Touba jang nako ñet yon
1: mag ñale tek
0: mu doga wax Allahu rabbul alamin lola nak da fay wax melni
1: ablaj la Allahu rabbul alamin tontu la
0: waye Allahu rabbul alamin ab tontu la
1: ndax tontu lolé Serigne Touba lañu ko jëk tontu ndax bamu gennaw bako sunu borom tonto yéfer yi kérok ba Cheikh Brassard laje ngaska dafa gas ba loxom jeex mu sotti ci ndoxum samsam mo xamne
0: wolereew
1: salum
0: wolereew salum
1: bu demon makka
0: tal mukarrama bamuy ñew lako andalel
1: bamu ko sotte bamu jeex
0: serigne bi daf ko sul
1: masale ko
0: niko topal ma ndoxmi
1: kon
0: ten bi ndoxmi
1: demna
0: demati
1: wax nga ko legui duma ci jaarat muy
0: gudd
1: kon lolu ci ngay xamé
0: néna kon lolu ci ngay xamé ni Serigne Touba mbirum Serigne bi lolay it
1: mo waralat li
0: kon mbacké
1: liggéey bi tambali nañ ko
0: wër nga ko gis nga ko
1: million yu bare bare ci wara dem
0: biñ ko xeyma
1: tollu na ci juroomi téméri million
0: ak fan wèr
1: li nga wax serigne mamoun rek lolu rek la def
0: jomam
1: aku fitam
0: aku talibem
1: beugam lu bax
0: motax mu laaj digel li
1: waye du man manam de serigne touba telewul dara
0: motax bang ko yekete
1: talibe yep and nañ ci
0: ak serigne modou bamoun mbok yep and nañ ak mom kon señ bi mbacké
1: ñaanal ñu
0: ba bala yag
1: nga delu ci wat
0: fi ñukay dalo
1: ten bi nak li nga ko don laaj legi
0: Serigne Abdoulaye mbacké amna lum ci waxone
1: Serigne Abdoulaye dafa waxone ndox muñu fi barkelo
0: men la fi muy aynu rahmati
1: te desu ko jaay kenn
0: ab ten la won
1: Serigne Touba dalé ci
0: njariñul adina
1: ak njariñul alakhirah
0: muy njariñul talibé yépp
1: bëgg mu daj talibé yépp
0: motax
1: défess ko foras
0: balu mbolo mi bari
1: ndox mi képp ku ci bëgg
0: man ci am
1: ku kenen jox am ndox
0: ku kenen jox am ndox
1: fenen
0: te jelewuko aynu rahmati
1: dako tanxe ca baaj ba rek jox la
0: nax yoyu
1: ak tiaxan yoyu nak
0: la bëgg mu joge fi
1: ngien xamni
0: dafi jog
1: ñi nga xamé ni nak
0: dañoo nek fi ci dëkk bi
1: te nekké wuñu fi
0: liñu fi wara nekké
1: na leen wor cieng ni
0: Serigne Touba dana ko digalé ak ñom li Cheikh Abdoulaye Mbacké mo xal nako
1: barab baangi mbacké
0: kon nak mbacké barab baangi
1: barab barkelu
0: di barab barkelu
1: li ci Serigne bi wax lepp
0: salkal
1: kon mbacké talibé yaangi njabot gaangi
0: kon Serigne bi

0: djuroom ñetti at yaakar na xomu djuroom ñaar han yaakar na ne lol du lu bes ci ñun kon dal di wo wa ñepp
1: d'accord jërëjëf mu nek lu am solo docteur oustaz xamna yeen am ngeen liggéey bu am solo itam ndax yaakar na ne serignu daara yu ci bari dañ ko momelé won daara ja xélé yi rek occupé len légui ngeen bokkat ci benen liggéey bo xamné da fay laaj sensibilisation jëmele ko ci seen mbokk yi ndax amna ño xamné peut-être même bu ñi nango ñi duñu nangu lool nek lo xamné yeen ci bay xel aussi itam docteur wax nako ci walu sanki ndax yi itam yoyu yéne ci jot ngir xalé yi ak aussi fièvre yi nga xamné bari na conséquences yi nga xamné mën nako def ci sen walum jangalé alcorane bi nga xamné yéne koy def ci ndaw ñi
2: machallah jërëjëf ñu mang lay jajeufal bu baax ci laaj bu am solo bobu nga xamanteni laaj ta nga ko di delouat rek di jajeufal bu baax baax sunu docteur bi ci léral bi am solo yi nga xamné matalé na bu baaxa baax ba ci li nga xamone do leral legi ci ñun wa daara ñun da wa daara dañu yor ñaari tutank yu bokul dafa am tutank bi nga xamanteni mo fete ci daara ja nga xamanteni leppam yow la war am benen bo xamanteni jombul len li mo la war len li wajur ba la wal ndax mom day jang bu ñanga maté day wacc bu waccé day delu wat ci kër ga tañ dama leral be don xaarat benen question ngir mëna leral benen bi far docteur ñëwaal ci sax ramassé wala ko nga xamanteni limuy woné moy maîtriser na limuy def bu baaxa baax waaw loolu ñu ci soñ señ daaray bu baaxa baax ndax dong la ñom ñëpp dañoo jang ci nala be waré nga ar ko bi non la war nga ar ko to jot na wajur yi nga xamanteni mo indi domam né comme man jégué na la jëru mu fi fanan jëru mu fi yandu bu jangé bu nopi na wacc xena ke li tax mo fete fi da sori kon nak tiwul la kulti ke am bu baye la domam ngir mu fi fana ndax sori way ga mom la kulti gogol wajur wi am bu baye la domam ngir mu mën di wacc ndax da jégué kon ñoñu ñom ñepp ci sun responsable lañ bok
1: absolument
2: du sax señ daara responsable genn na yaatu non ndax mën nga am ni ki da jangul sama daara sax nak mën na am benen daara lay jangé wala sax jangul wala sax école lay jang wala sax jutagul la mëna jang waye dëkk ci koñ bi sa responsabilité comme a nit ci lé la diiné sante nga xamanté yow nitu diiné nga diiné nak mbiram day mëna yaatu day xam akki doomi adama bu boba xalé bobu sax mën nga sensibiliser yenen wajur yi nga xam sen doom nekkul ci daara ji nga la daara ji lañ fi war lañ wara ñew ngir samsi dongo yi ngir arsi dongo yi ngir jox dom yi dongo yi waye nak teewul bepp wajur ro xamene gis nga ne sa tutank mat na ñatti at bu fukkat ñatti wer bu fukkat bu boba mën nga indi bu boba dina ki lolou yaatalu señ daara la ak xolam bu yaatu ak itam ar ak itam ak li nga xam mom lañ ko denk ci walu diine lolou lu am solo la kon lolou xagne bi deuxième question bala la don xaar pour ki mais lolou sunu wartef la sunu reul la ñu war ko doxal bu baaxa baax ben bi ci ndax musiker yaay ñu waaw wax deug machallah liñ waxon legi rek li ñepp bëgg mom monta doyando wanti nak asgor du wax ne suruma man na wax ne lekuma bude tuk lor boko joxul ciet man na wax ne mom de joxuma waye boko joxe ab ñaat bu mase tuti monatu la wax ne kiwuma nak ngor gaay tax kon melna ni xejna liñ demander ab daral bo xamanteni lu tolok sa dongo ñu nga fa ñu jox la lu tolok ñaar fukki sanki xejnep ci misal rek la wax bu boba da ngay gis ne amna ño xamene amuñu amna ñu amul xejna nak bu boba dañuy gis ne ah comme jox nañu rek amnañ yene manam jox nañu rek amnañ yene ji kon mu ngi ñew mom jappale gi mu ngi ñew dom yi mu ngi ñew musiker ñu ngi ñew to setlu naani lepp lu ñu def rek tagatu bu ñu def dañu wo señ daara ne ka ñewal kat tagatu bi ci nga bok to tagatu bu da ngay gis ne kay yingu ci wërgu yaram mom la waron ay comme gis nañ ya taxok dongo bi ndax lolo wara sax ñu yaasal budi def dess dara nga xamni ñaar tagat bo xamanteni yow sibru budé grawul mën nga ko fajj jox la jumtuay yi nga xay mom ngay xayma xol ne waaw sibru la de wa bi day grawna kon legi na bind kayit mu jaar ci man mu dem ci hôpital bi kon hôpital bi gis na ci señ dara nangam la joggi kon ki di du dak ticket kon ki di garab gu fi wara am bu am ci hôpital bi du ko jënd lolu itam gis nga ne kon ñu ngi ñew budé bo xamé grawul jox lañu jumtuay yo xamné bokk sétal bo xamné grawul amna doom yuñ la jox yo xamné mën nga ko fajj sa bop yoyu tagat nañ la ci bu baax baax kon ki lay tagat ni la ah sa dongo bi kat jumbul tawat faw mu am ndax luy toy lu ne faw am luy dal ci kaw bu boba yow bu la waxé ne ah bi de amna ben partenaire bu ñew def ñoo jox ay garab garab yoy nak da ko wona jëndi waye mom da bok ci li nga xam mom lay jappelé daara mu indi da garab to ba nga nam nek fa al wiqayta khairu min al ilaj yoyu motax nak ñom liñu def dañ ci big contente gis ne ñu ñuy doole ñu ñuy jappelé ngir ñu ngi mëna jàngalé ngir nek ci dal go xamanteni wër guuram moko waral kon yoyu nga wax ndax mu ngi ñew wa ma sha Allah mu ngi ñew ndax gis ngeen ci sunu bob waaw ñu ci gis sunu bob bu baax ba di gëna sensibiliser wat rek di gëna soñi bu baax ba ci ñen ñi nga xamanteni mbir mi mëna am wote bi agagul ci ñom wala léragulen wala am nañ ci kumpa ba légui ni ñun di wax deug tagat nañu jaxaso nañu wa keur docteur bu am nañ ci xam xam bo xamne bu ñeek buñ daan xawa dingat itam ubbeeku nañ ci leg bo xamne ah d'accord ndik mbir mi ni la to melni sax bo ci dingat yow faw ngay tawat bo tawate fo jëm
1: hopital
2: ah fo jëm fo lolu lu ma tal bay xel la est ce gon lolé nga xamne mom nga xalat xel mu ñaaw mom nga amone kon bo fa démé ci ña nga xam ñoy joxe dom ya est ce gon la nga xamne mom nga kiyon duñ ko ko ki yoy yep da mat di bay xel rafet ndiot ci ndax bo dem julit ki julit la bo re mourid ki mourid la boy julli ki julli la boy ragal yeen yi ci sa dongu ki itam lolay ragal sa digeunte ak boromam
1: deug la
2: te dotum do médecin janko wat ci kanamu askan wi wax ne li kat dina ko samanté ni nga xamno la ki kon nañu gëna rafet ndiot
1: xamna sax dañuy dess sax ba légui ci yow profito ak temps bi ci lolu rek dil waxale xam nga askan wi Touba wala bok fenen lu yomb lañuy baña gis ndax la preuve yakana li yag nañ ci xam nañ ci lu bari yeen say ndax dañuy gis bu ñëk lañ do def émission par nit wol ñu ah di dal nim yombé ni ak ñom ni ñuy séré seen mbir yi nim séré bu doon baax na duñ ñu ko joxé ni tay lool tam nan nga ci sensibiliser askan wi gis nañ tay dem na ba xawa mu ngi xawa jafé légui ñom ñu koy dabu ji ndax amna ñu ko bëgg tay jamono ci mënuñ ko am ndax peut-être dañ leen doon fekk seen kër ñu koy am légui mëntu tu ñoo dem ba di leen fekk seen kër kon jafé yomb gam doon wax yomb ci ñom jafé na ci ñom légui lool tam lan nga ci ñaax askan wi
2: wa muy lu am so xam moy li ma waxon légui ni ndax bo sétlé musique de xana yombul lool amna ñu ko bëgg lool
1: ci ñu té leen
2: waaw te ñom da nañ ko mayé ñew rek gratuitement nga xamé li tax sax ñu xaw ko organiser touti ni may dañ daan gis ni buñ la ko mayé comme yomb na ci yow yomb go ngay wax nga gis ko ci garab yi nga gis ko ci lak yi nga gis ko ci nangam yi nga xamni dañ koy foyé ndax yomb na ci ñom ñakkuñ ci ben deureum xagn lay loolu mën na tax niki mais amna ñu xam nak légui ragné bu ba xamné ha garab giit ki dey boko doon jënd tay lum gat mën nga ci ñak manam benni dom bi benni laf bi rek mën nga ci ñak lum ñak lum neew ñaar témèr te ñaar té bobu amna fu mu xëc ci yow te neew di dool gi gis ngeen ko nim ki ci ñun señ daara yi bu boba nak nit ki bu gisene na nga xam ka forci non la yombalé mbir mi laaju la dara ima sax moy indi sabom ima sax moy indi omom wala sax mu indala yéré fotal la lolou yomb na yakana te waxone da yomb ginaawaloko kon nak ni koku di jappé non ngay xalaté ki di joxe ay domam kat lolou la am lolou moy walam lolou moy ciirem motax mu indil la lolou kon bu boba na la sanké yomber nga koy sagane bañ organiser ko ah li itam da melni non lañ ko organiser ndax fimné dañ dan wër ci biir kër yi nenañ kay nan ngay daw ak nan bu jafew nangam ñu genn ko organiser ah da yomb nañ ko xawa gëna organiser bu baaxa baax bam gëna ki kon nak buñ japp loola nit ki mom mo baaxal lu yomb ci mom wala lu ko jégué mu xaw ko sobantal tuti waye nañ gis ni lu baax la nañ ko nat ci ñi nga xam ñoo naan ak nat ñi nga xam nanuñu ban différence lañu am bu boba nañ gis bu baax
1: baax li nga xam d'accord xamna docteur lu concerné loolu sax dañuy gis ne comme par exemple ci biir kër gi ñi dañuy naan ñi baña naan tay ki naan yalla def tuti peut-être am siburu bu ko laal tuti ak ki nga xamne nanout mu siburu bu metti ñew docteur ñom ñaar bu ñewé hôpital ñoy yem même pied d'égalité wala kan lañuy gëna favoriser ci li nga xamne mom moy ki nan ak ku nanout ki
0: ah jërëjëf ci laaj bi xam nga ñun bu nekké hôpital ku ñew rek dañuy gis né doomu adama nga té doomu adama dañ né bu amé tawar rek yow mi nga xamne ni ya jang loola ba waat su ñëwé nang ci wara taxawé rek taxawé ko waye tamit téwut bo ñëwé tay am siburu ñu gis né bokku nga ci transdas bi nga xamné ni mom lañuy joxé CPS muy ñetti wër bu fukiat ah dinañ laajé waaw ndax garab ya ban koy joxé jël nga ko ñu laaj ko say waju laaj ko señ daara ba bu fekke djel nga ko ñu continuer est ce que yang don teud ci sanké tamit ndax bo dé teud ci sanké bagn def tout dal ba yobbi bu mu am accès ci yow ndax bo togué ci bitis yoyi dila mat junni yo mat la mat mat ba mari detail nga dem duggu ci sanké ba tamit amatu njariñ kon bu boba tamit bo ci bureau dinañ gis né lu ci bëri ci bureau bu yema may lay doon bu boba fadlé day daal yombu ndax bu boba du jall sax ñu lay téyé hôpital bu boba faj ba man na bañu exi sax ci ñun comme des daara nim ko waxe serigne daara yi tay ay docteur lañ té lool lepp PNLP mo leen ci formé des daara ah gison nañ né ñi ñak seen bakkan buli na lool ci daara ja ah ñun génné programme bobu muy des daara am luñ leen xamal ci ñun koy sayto ak ñun koy ci bureau bu nekké ci bureau bu yema may bi amu ben signe de gravité mom man na bañ ak sax ci ñun hôpital serigne daara ba ma nga ak matukaaya dina ko tester sude mom la mu jox ko garab yi sul baye ko diram ñetti fan mu daldi tane bu ci gisé complication nak mu jall hôpital su ñëwé hôpital nak ñun bu féké ci buru bu compliqué la nga nan ko nga bañ ko nan bu boba da ngay gis mom dañ lay daldi téyé bu ñu la téyé la wat ca yow ñu dal koy def parce que programme bi amna lu mu wax ci ko am ci buru bu tarbi su ñëwé nak dañ ci gaaw taxaw bala uppi loxo ndax bobu ci buru nak mom moy yobbu bakkan lu ci beure beuri boba dañ ci taxaw vraiment la ci war lepp
1: d'accord xamna profito rek ak question bi ndax li dess ci waxtu yu bari wut moy gis nañu ne siburu da fay yok dépenses ci kinew dole na tay par exemple bolé ko ak njabotam di siburu kon mu melni lolu da fay amat yenen dépenses yu mu yok ci yow lolu ñu gis ne bu siburu di nga yobbu hôpital di fajj bëgg joxé dépenses keur gëgë tiaju kon mu melni hôpital tam jappalé wat na len ci benen anam bu wuté sax ak rek ar ko ci siburu rek
0: mom kay ma sha Allah comme liñu wax programme yi mom suñ ko gissé bu démé ba ci biir biir saytu wat ko jariñ dong la lambo ben jariñ ñango nga wax ndax tay muy serigne daara bi wax nako serigne ibrahima mi oustaz wax nako ndax bu féké siburu tay wañé ku na wala amu fa mu gëna am xel mu dal gëna mëna topoto gunay gëna mëna saytu seenam jang kon lolé tay manam tay gain la positif lo xamné ni dako gagné ci walu tam ak ci walu économie ndax tay bu fekkon gunay yaangi sibulu comme lam wax xagnna dina ci jëm lam man ak lam mënut ba télé do la wo wajuram ndax ñan ko jox kat lim ko waxé sang leppam mom la wat suko amé bu ko amut té da cey jëm ba télé kon bu sañon lamb posam lumu am dina ko jël faj len ba tele do la wo wajuram kon nak buñ ko cey jappelé ba ñoñé tay bu ndi siburu tamit du démé non wala kenn du fa siburu lolé tamit benen aspect positif la bo xamné ni mom moko mom mo ci né kon dila wax né dal siburu tay buñ ko aré man na sakanal sa pos ci walu alal man na sakanal sa temps ba nga utiliser ko pour lenen jangal gunay jangal le boudé wajuri nga mëna dem wuti benen copar ci sa téek bakkan té du andi ben
1: jafé
0: kon dal voilà conséquences positives yi mom bari na lool
1: sage xamna rek yow lañuy ci nga dal di yëkëti sa cadeau cadeau bobu cadeau ñaax lay doon ci yaskan wi waye itam cadeau fatel len li diiné wax ci manam topato ak fonku sak wergu yaram ngir meuna def say activité après nga tagoto walé
2: wa kay jeureuf mang lay jajeufal bu baakha baax ma sha Allah ci laaj bu am solo bi laaj yu am solo yi nga xam jot nga ko fe laaj ndax ci laaj yi lañ meuna léralé kon day melni laaj yi amna solo lol bing ko laaj té itam budé ko melni docteur da ngay gis né lim ci léral rek day doy seuk lo xamanteni gis nga ni meuna nañ fa yam li nga wax itam lu am solo la li appel biñu lancer rek moy woné né ah li dey lo xam da ñew ngir jappelé wa daara la wa daara buñu leen waxé señ daara yi na ndax ñoy toggo ak choono yi ñoy jonjo ak xalé yi ñoo dëkk ak xalé yi bëgg xalé yi xam bëgg itam seen diiné ñu mën ko seytu té loolu mën ta mat luddul ñu mën am wërgu yaram dañ doon wax ne lepp lo xamanteni day té farata mat nak lolu farata la kuluma la yatimu al wajib illa bihi fa huwa wajibun lepp lo xamanteni dalay galankor ngir sa farata du meuna mat lolu farata la kon dafa melni wërgu yaram faratal kon diké nan dom yi faratal mën nañ ko duggal côté bob nan dom yi nga xam moy té nit ci sibru mo lay ar ci sibru ndiké faratal mom ndax li tax mu don farata moy sa bokku nanul duggo ci sanké mën na am nga sibru ndax mom ala kulli alom yo baangi fi bo arul ci mom faw mu lal bu la lalé faw nga sibru bo sibru faw nga dem hôpital bo dem hôpital itam faw nga ñak fa dara te itam faw ñaar yi nga wax moy di nga ñak satan bo warona tok jangalé gon xagn nga ko ñeneen waye itam di nga ñak sa alal jo xamné xejuna ci yow fenen te ñun dara nak ku ñu dimbalé ñi bëgg ci walu copper sax nak waye bëgguñu ko xamné dañuy yëkëti suñu copper di dugulat fenen ndax liñ am doyuñu te mënuñu ko wuti fenen ndax li rek lañi moy suñu jaggalé kon nak bu boba nak ñu ngi lancer appel rek wa daara yi kon nañu gëna gorgorlu ci yaatal ndaw yi nga xamé ñom lañ tagat buñ mëna dug ci biir daara yi mëna seytu xalé bu baaxa baax di am bekti ak contante bu baax ci ñun wa daara ci tour wa daara alhamdullilah rabbil alamin bi nga xamné néewon nañ doole wéton nañ am ño xamné ñew nañ ngir doole ñu wét liñu muy wa hôpital ba melni yu bare bare dal mu ngi japp ndal fi mini kon alhamdullilah rabbil alamin di jaajeufal ñepp ñi deglu to melna ni li ni gis nañ lu bax la kon nak fofu lañu taxawlu di jaajeufal ñepp di gëreem ñepp di wax ni gon suba nañ gëna yaatal fi bu talata itam nañ yaatal wër wo jeex ñu xaarat wenen wër bu boba wër wu del sey dinañ jël swat fi gëna leral imam muy ñun imam muy ñeneen ño xamne lepp ci liguey bi lay dox inshallah di leen jaajeufal bu baax ci question am solo yi di jaajeufal sa kilifa di jaajeufal ñepp ñi nga xam ñoo doon deglu ben FM assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeejeuf ya oustaz ci cadeau yu am solo yi nga xamne dal di nga koy yëkëti vraiment mu nek cadeau yo xamne cadeau yu am solo te ku ko tewlu itam di nga xamne amna solo kon docteur xamna rek yew itam ben message boy lancer fatali wat njariñ waye itam tagoto wal inshallah
0: wa jeureujeuf di jaajeufal ñepp message bi may lancer dal moy CPS deuxième passage muy ñaarel jaar suba lay commencer ci samedi inshallah nañ ko def samedi dimanche alterner ba talata ñi ñaan serigne daara yépp ñi ñaan wajul yépp ñu wajal gunay ñu lek ba suur ñu man leena jox garabi kep ko xamne ni tay wajul nga té sa dom wat ko jël debbu ko daara ba nga gëna jigé soko yobbo nañ ko jox digam ñetti fan bu fekke joti wo daara ba tamit te joti poste de santé wala centre de santé bureau fadjukay bu la gëna jigé ci dirab to ci diwan touba yobbu ko fa boko yobbo nañ ko jox garab yi xamne garab yu sûr la yo xamne ni amul ben jafé jafé garab yu ñu xam la te day al ci sibulu kon dal di leen ñaanal hein ñu def commencer ko bismillahir rahmanir rahim je ko alhamdullilah rabbil alamin ben ndongo ben tout tank baña am sibulu ndax kat suñu ndaw yi ñoy suñu magu de suba ndax tay serigne daara ba nga xamne ni tay moy ëpp xam xam ëlëk ñom ñing koy wajal xamunu kan la ci gune yi ka nga xamne ni moy jité sénégal ëlëk man na nek ci gune yi xamunu kan la ñing koy wajal kon nan wajal suñu ndaw aar leen ba nga xamne ni tegg leen ci yoon éduquer leen jangal leen ba ëlëk ñu doon mag ñu muccu ayib mané yëkëti qasida yi serigne bamba yi ci bir touba xamne mom nañi sago mom nañi safo nak bu baakha ba kon lolé dal moñ taxajuk di gërem di sante suñu jëwlin muy ndey magget ndax mom bu sañon ben ndongo daara du am problème fi ci Touba lolou moy itém subo becc ak ngon sa buñu dajé réwino dina ci waxa wax ba mom talibel ma sha Allah donc diko jaajeufal di jaajeufal sama natango muy oustaz ndax ni mu def tay ak woyof la ak bax tay man nañu diisal seen bop gan e dañu wacc seen bop liñuy fess xam xam wacc seen bop bu wa sante ñewé ñu jël ñu yaatal ñu and ak ñun liggéey kon lolé mënu ñu ko fay di len jaajeufal yeen wa benno aussi ndax nima ko waxé won rek yeen partenaire ngeen ak wa sante di len jaajeufal di len gërem di sante auditeur yépp di sante tamit OCB yi mom tamit ci la bok da nek oustaz ba paré bok ci yoy yépp kon wax deug yalla di won ndax jamono yi passé rek manel mi may wax amna programme bo xamné ni jibna ñuy yenn saay comme ñun wax doole matul ñu dem ben gox xol fa ben daara bu inondé ñu sekk ko buñ ko mané nettoyé ko def ko ba def nañ ko keul ñang yaakar na jimul mo ci teggu té non nañ koy def ci yenen poste yi té ñom ñi nañ ko andal kon jërëngeen jëf
1: jërëjëf docteur Mbaye Ndiaye médecin chef centre de santé keur ñang ak Oustaz Ibrahima président OGB ñu amone bekté andat ñom ci li nga xamné rek moy deuxième phase bi nga xamné war nañ ko amal door ko suba ngir rek daldi dem ci askan wi ñek leen yo yalla bok jox leen ay dom yo xamné dinañu mën diko jëfëndiko ngir mëna aru ci li nga xamné modi siburu di profito itam di nuyu docteur Ndey Maguette Diop médecin chef district sanitaire bu Touba ak Fatou Bintouka ni yoré communication bi diko jaajeufal ba di jaajeufal ñepp ñi nga xamné ñu ngi doon baye xel radio Benno FM 106.0 jeul ngeen jëf

0: xet li ñu nekk ci jafé jafé wër gu yaram ak dimbali ñu yagg jox garab ta garabé jaaru yoon seen jaaxle jeex na bis niki tay ndax Serigne Fadlu kan andi na leen garab gu baaxa baaxa baax muy jëf jël di garab go xamne dañ ko saytu seddu ko setantal ko ba mu wër muy fajj tawatu bare bare yu ci melni balatman gaaw sonn di raxas dereet di raxas ay xumo di reesal aw ñam baax lool ci neegu sey di yokku kàttan bu wér macha allah te amul benn effet secondaire ndax yi ñu ko defaree yépp ay meññeet la ak gàncax yuñu jëfandikoo jëf jël moo mën ci defar maniyeen woyof di dundal wallax njaan yi tax doom sosu di dind stress ci lu gaaw a gaaw ak yeneeni njariñ yoo xam ne mënee sukkoo lim da ngeen koy ñam naka noonu lépp lu ngeen yitte woo ci wàllu ñaan wala liste xaar ak yu ni demee wala ngeen soxla ci sunu garab gu baax géy di jëf jël wala nekk numéro yi muy 77 676 62 62 wala 76 481 98 59 mbir mi daal jëf jël la dañ koy jël mu wan la jëfam garab gu sell te wóor la baax ci wér gu yaram day yokku kàttanu góor raxas dereet ba mu set tey lekkloo ba nga suumoo gaaw ci reesalu ñam day tee nga am stress dooleel selil yi ca biir wéral yaram dëyëral yàq kenn gisul fi kemam jëf jël dañ koy jël mu wan la jëfam.
1: Antar Shakur Nazri.

bokki Sénégal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rew mi Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wëggu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bo ngi ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm da nga ci jappalé taxawul ci gundal ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañu

0: wax ci mbindam ne wa huwa alwadul kamil wal awwal huwa alkhafif wal mungi ikhlal adim mungi dafaat mungi fenen ak fenen kon mbir mi non la toftalo moy khafif la ñëk jot ci koor 1321 ci gaday bi ay 1323 xamna du ko sori 1903 du ko sori ndax moy dañu doora dem gandar rek waye tam ci at ma ci top 1322 ci gam ga ci la jot kon kamil bi nga xamne da gëna mat marakamil ak khafif dan lañ waye kamil da gëna yaat am ay aya ak ay ak ay ak ay ak ay ak ay ak ay ñaan yi ci ñew te ñew fe lool da gëna yaat manam ben mbir mi way da gëna yaato fi de nga motax say tay am ño xamne fi de dañuy son lool ci naan ndax ñaari wut la ak ñett fek wenn wut la wenn wut la wu am ñaar ñaari anam yi ñu ko defé anam gi gëna gatt anam gi gëna gudd lolu ahmad ibn hasan non la ko waxe lizal imam an imam thaqalayn an rabbih wirdun ala kayfiyatayn lizal imam an imam thaqalayn an rabbih wirdun ala kayfiyatayn sim lolu leer na imam bu bax bi mu cheikh ahmad bam xam nga yonte bi wax na le lolu xay ndon ci wala tax yonte wax na le ay may gina fuk la ñaar hadith yi mu ci bukhari muslim amna ci yenen riwayat kon kon imam la ci ay muslimini waye imam bu bobu mo yentel sallallahu alaihi wasallam ci la ko jele mu jele ci sun borom tabaraka taala yalla la gi moy nonu day la doon yeddu yenn wird la ala kayfiyati ñaari anam ñu koy defé ci mujju be yi xam nga wax na kilahuma ay awwalun wa thani fatifu adan hablu dhil masani mala genn buum la go xamni mo jokk na ba ci yentel ba waye fam ñaari anam ñu koy defé xam fi alquran bi nga gis ni benn fil la waaye boo ko teqalee ay fil yu bari mën naa nekk ci biir mën naa nekk ñaari fil ba ñett ci biiram waaye genn la ba tey mooy li ñuy wax ci siratul mustaqim benn yoon la waaye itam yoon wi du fi nga taxaw ni rek waaye yoon wi fekkee taxaw fi ngeen taxaw yéen ñëpp ci biir yoon wi ngeen ne xam nga ma ta bàyyi xel léegi itam foofu dañ ci gis ne mboolem cheikh ahmadul hasan ak sëñ mëdd njëb dagana dañuy wax ne ñaari anam moo ci am ci ñu koy defee foofu itam indi na yeneen coow ci xaatim ak nangam ak nangam yëpp dañ ci taxaw bu sa weer insha allahu taala bal la fay jógee moom man li ma jàpp moom dana leer man nag dama waxee awma ci loo xam ni sama xalaati bopp la doon man yoon weeg mbir sëñ tubaab moom la ci sëñ Moussa Kamu Mbaam ma daa wax rek noonu lay wax noonu lay doxee mooy lu ma la wax ci alquran laa ko jëlee wala xadis wala ci daam laa doxalee waaye sama mbir bopp moom dama koy bàyyi sama bopp dégg nga léegi ahmadul hasan xam nga ne wir duna ala kayfiyatayn wax na ko ci béet yi ci dalilu madra ma dalil fi wirdu cheikh nag muqaddama jël waaye suñu mën leen jëw dagan itam dafa am tontu bu mu tontu suñ moor jooja faal ca mag ñi la bokk moomit dafa am laajum laaj suñu mën leen jëw dagan tontu yu am solo tontu yooyu mi ngi ci fatawa mutaallika bil wirdi nga xam ne suñ seydou samar suñu taxadir fatawa yu ko laaj seydou samar ku jàmbara ni noonu suñ bi daa lay wax mu ruy waaye nag dafa bokk ci ñi nga xam ne al atqiya wal akhfiya xam nga yoonu suñ bi am nay gaa yoo xam ne ñu ñëkk ñi daa naka yóbbuluñ leen dara waaye kenn xamu leen moom sax bëggut ko xam xëy na waaye ku jàmbar la ci mbirum trois ak wax yi li tariqal mouridia def na ay fatawa yu am solo yoo xam dañ ko ca laaj mu tontu ci tontu yoo xam dañu xam ne kii moom suñ mbir yi leer na ci moom xam nga daa am gaa yoo xam ne suñ bi ay borom dañu am xamam ni dëgg arab ni waaye bu ñu wax dañu xam ne gaa yi suñ bi maanaam kii mbir yi leer ci moom xam nga loolu da am xam nga li suñ mënta xam bax nga xam li xam am ñoo dafa ñu dafa xam nga waaw dama nga dégg baati adam yooyu suñ bëgg tëg mbiri leer ci yow xam nga cheikh sama nag mbiri daa leer ci moom moo tax dama gis yu bare bare yoo xam ne dama ci dëppoo ngu nga xam ne tey buñ moo ko laajee ginnaaw bu ma gisee moom ñu laaj ko ko de day man dañ ci dëppoo benn kii loolu ma ci sant yàlla léegi maanaam ngir nga nas bi daal foo ko mën a fekk rek mi ngi ci fatawa yooyu yaakaar na yooyu wasiw na nas bi am na yeneen bërëb yi ñu ko mooli tam yaakaar naa maanaam suñ mëd la mujjëw dagal tontu bu gàtt la waaye bu am am solo la loo xam da ko doon tontu suñ moor jooja baal ci biir tontu ba da ko laaj wirdu wi ak zaydi yi foofu dafa wax ne waxu woon ay doon nusxataani xafifun wa kamil maanaam ñaari nusxa la xafifun ak kamil maanaam wirdu dana ko waxu wa mooy moom wirdu wi wenn wird la bu am ñaari anam yi ñu koy defe kon loolu ahmadul hasan wax loolu la cheikh mouhamadou diop dagan itam wax kon wirdu wi wenn wird la bu am ñaari anam yi ñu koy defe yoo xam ni nag fi ne mënoo leen a boole mënoo boole xay fa kamil xam nga da nga jël xafif kepp mbaa nga jël kamil kepp ahmadul hasan itam xam nga waxoon na ne abrazahu aama shahid na karaman xaamisa sawaarin xafifan sullaman lil kamilin mukhraj amu baksasin manam wax na khafif sulam la moy esalo la jaar way la est ce que yo xam nañ ci jaar ngir dem ci kamil bi wa man yakun ajaza an zal kamil fa bil khafif maqda'un lil azim bo de ngeen bu meuna def kamil man nga yim kon ci khafif xam wala la fofu dañ ci deggel kon dañ ci fofu bugguma gëna ci tukki waye lool leer na xam nga yoyu lool leer lool da na gëna leer sax ci karam bu sobeer fi ne day khatib man nga ko bolé khafif man nga ko bolé it ak kamil waye khafif ak kamil ñaar yo leen bolé kon wa man yakun ajaza an zal kamil fa fil khafif maqda'un lil amil da ngay jël khafif mba nga jël kamil bo de bu mëno khafif xeyna mo gëna way mo gëna tuti waye bo de ba nga xamne tay kamil bop da dis ci yow wala mu gëna war bari ci yow nga jël nga yëm kon ci khafif de nga kon wëddu yi non la moy wërn wëddu la wu am ay ay anam yiñ koy defé man lañ wax ñetti anam bo ci bolé khatim waye ñom ñi liñ wax rek la ci la yamagul do nga ñew nak ci khatim bi inshallah ta'ala leg bu de señ bu leg da nga wax daga da xane waxu wa nuskhatan khafifun wa kamil ki wax ne wurdun ala kayfiyatayn leg nak ñu ñew kon ci kamil khatim bok khatim señ ma leen jël daga la dafa wax ne khatim batay wurdul mahfuz la والجميع يطلق عليه اسم الاسم المأخوذ خاتم ود المأخوذ واي لا ووتنا اك خفيف كامل دغ نخ داي تيقال موم سيني مد لا نيو دغ خمغا لتر ميغي تامبالي سي الاخ الحبيب ولا الاخ الحبيب مور جوجو فال طلب مني ان اودح له شيئا من الورد وزيله الورد الخاتم يي ني جانغ راه خمغا شي طلب مني ان اودح له شيئا من الورد wa zaylihi al-wudu al-khatim xam ma non rek al-wudu rek moy muñu bu ñett wa depp way li nga xamantene khatim amna wu wuté ak kamil ak khafif moy da ko tekkale tudde ko mbicci mi zayl moy mbicci amna ño xamni dañ ko tudde khatm moy lo xam day motali wudu wi fofu itam leral na ne ci bir texte suñu mëna jëw da nga wax na ne bu fekke ne mom manam da ngay doga tambali ci misal nga xale tay yuro khafif yuro kamil man nga ko yor mom khatim waye bo niyabatan anil kabiri moy day wutu de nga xaf fa kagal nga di wala ci seeni waxtu itam di wala suba ginaaw takran waye bu fekkon da nga yor khafif ma yor nga yor kagal beug ci boole khatim bo khatim day motali yeneen waxtu julli moy ginaaw tisbar nga ko def ak ginaaw timis ak ginaaw ge lolou mom bindum seigne touba lol waxtu yoy bindum seigne touba seigne dey moko leral lol kon dañuy gis ne khafif khatim benen version la benen nuskha la ci bir wudul mahfuz itam mom la mom lañ ko tuddé al wudul khatim al ma'khuz min allah bir rasul al khatim non ko señ touba tuddé waye wuté na ak khafif ak kamil ndax ci misal bir wudul rek bo duggé fi né da ci dugg rek amul usul yi ma waxon istighfar hayna la salat nabiy amu ci de nga kon wuté na ñom motax señ ma dem tuddé ko dérek zaylu waye dérek mu né itam wudul ma'khuz itam nga xalé wudul ma'khuz la waye wuté na ngi ci misal fimne niñ ko jëfëndiko itam da wutage ci dess mom sañ nga ko boole khafif sañ nga ko boole kamil waye kamil khafif ñaari sañu leena boole mo la xamna kon amna wuté bu ci ne batay kon batay wutu gi mëna wutu mom xade wutu gi mëna wutu khafif ak kamil lolou batay wutu nako ñom xam nga niyabatan anil kabiri hatta yaqwa wa yatraqa malay seigne mbeulum da waxane man nga ko jël mu wutu khafif ak kamil ci yow ba kar ngay deugal dox tuti doga dem nak ci jëras hatta yaqwa wa yatraqa deng nga yakarna mom lu am solo la kon dañ ci deggene kon amna man nima ko xawa degge moy amna ab tambali bo xamni ki tambali nga da tollu ci tagatu rek man na ci tagatu muy khadim bo doxé ba ci digg ba li wax mutawassit ci digg doomu dox ba ci digg ba amna bo xamni man na jëlé moy mo gëna digg doomu moy khafif waye nak sulu man lil kamil waye nak bëgg na mak nga xamni mo dajalé jël ijiris yépp gën ci yaatu koké moy kamil xam nga am tambali am digg doomu am ku nekk ci njobox tan ku gëna mak de nga ndax lolu liko indi moy khatim li seigne mbeul wax hatta yaqwa wa yataraqa khafif li ci ahmadul hadan wax sulu man lil kamil kamil itam seigne mbeul jom wax na wahu akmaluha seigne wax na moy akhiru tabib akmalu akmal bi sa fofu la jige ba seigne mbeul ndax xam nga seigne mom kamil la ko tudde kon mbir mu non la demé légui nak bo déwol gannar bi fi né ñom bu dé khatim situ na la khadjaakum lañ ko wax ndax man loolu la japp né moy aslu bi ben aslam muy sat la khadjaakum jurum ben fukki yoon légui la ko jitu moy muqaddama bi moy tambali bi liko mujju moy khawati bi xaw wudu wonde am tambali wudu mako sepp xam nga kam léngi ci am tambali am ciosani am motali manam ciosani mom ben ciosani moy situ na la khadjaakum loolu la xaw japp dénga légi nak bu ñëwon ci jëmmé al wirdul khafif niñ ko tabaxé man tabaxé ni wirdul xam nga xati mom waxna niñ ko tabaxé fi nañ ma jaar ci wirdul khafif ak kamil niñ ko tabaxé wirdul khafif niñ ko tabaxé moy dafa am ab tambali yo xamni moy muqaddama ay tambali la am ciosani wirdul nga xamni moy fonk yi mo won ñëw ginaaw ba nak mu wartu ligi ñëw moy xawati ni tambali bi moy ay musul ci sun borom musul ci setan rek a'udhu billahi minash shaitani rajim wa ni'udhu bika min shaitani rajim lolu dox ci tek nak ci misal ay tahsinat lo xale ay tahsinat do gane a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ak bismillahi alladhi la yadurru ma'ahu shay'un fi al-ardi wa la fi as-samaa bismillahi ma sha'a la yasuqul khayra illa Allah yoy nonu bismillahi al-shani azim al-burhan sharif al-sultan do ñu ne ci lo xamay ay al-quran do gane ayatu kursi ak la khadijaakum ak inna waliya ak wa ufawwidu amri illa Allah inna Allah basirun bil 'ibad lolu moy tambali ciosani tam ñent rek la moy hasbana hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul 'arshil 'azim ci khafif juroom ñaar fukku la ci ben lay doon bo demal ci kaymal hasbana bobu dañ ko def ñaar yoon di def hasbunallahu wa ni'mal wakeel ak hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul 'arshil 'azim hasbunallahu bu nek fa ñaari teemel bu la ci kaymal fi mu nek fi juroom ñaar fukku kesse ci hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul 'arshil 'azim lolu mom alquran na xam nga istighfar itam mom juroom ñaar fukku la ci ciosani hayla nabi moy la ilaha illa allah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam na juro fuk dog inna salatu ala nabi bo xani moy salatu fatihi ak salat ummi budé ci kamil dañ ci day day ñaari salat ummi ak do xani moy salatu fatihi dog nak ñew ci khawati bi khawati mi tam hayla nabi ci la ilaha illa wahdahu la sharika lahu al mulku wal hamdu dog mo day top day tab ci hayla la japp dog ñew ci ay salawat ak tour yalla yi nga xane mom lañ ci dog subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna jeexal na dëgg wala kon lolu moy teggilu wëddu bi kamil tam non la xawé dafa kamil da gëna yaat tay bo ñoon ci tambali gi tay duñ defé istiaza bi moy muslim ci taale awz bi day min shaytan jëm no ñu yaa za bi ko yoy dal bu ag xam nga toftal ci tahsinat yoy waxal awz bi kalimat lolu ñoko bokk dé way gina bi da yok lu melni amantu billahi wahdahu wa amantu billahi wahdahu wa kafatu bi jiftu wa taghuti lolu la ci yok doga ñew rek ci ay ay alquran wa ilahukum ilahu wahid amul ñew tam ci fe do ci ñew ayatu kursi do ñew fatiha ñaar fukk yoon lolu xam nga ñew tam fe do ñew wat den wal fatiha mo jitu ayatu kursi gude kamil top ci nga do ñew ci manam amna lu tut lu nuru ayatu kursi way lolu ayatu kursi allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum kasala ñel dem gi ayatu kursi mo gina fatiha day ñew da tek shahida allah annahu la ilaha illa huwa al qul allah mubarakal mulki do ñew ci inna waliya allah alladhi nazzala kitab ak laqad ja'akum ak wa ufawwidu amri xam nga lolu ay alquran la fofu lolu moy tambali bi bude ci kamil legui nak ciosani kamil nak moy hasbal dafa ñew ñaari yoon ñaari hasbal mo am hasbunallahu wa ni'mal wakeel ñaari teewal ak hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arshil 'azim juroom ñaar dem istighfar mom juroom ñaar fu kessere ci comme khafif waye salatu an-nabi tam ñaari salatu an-nabi dafa am salatu fatihi ak salatu ummi bo le salatu fatihi mom ci jani mom lañu gëna fonk diko jëfëndiko ci seen wëdd waye salatu ummi tam saada li mom lañu gëna fonk diko jëfëndiko seen wëdd waye bu dey hayda lay tam ñaari hayda lay def am moy la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu al mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut lol mo ra tahdith fam nga bu ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah alayhi wa alihi wa sahbihi sallallahu alayhi wa sallam do kon lol moy ci sale mo mu jikko nak ay lu mel ak suratul falaq suratul nas ak ay ñaan de nga subhana rabbika rabbil izzati lol moy tejjinu wëddu non rek la non rek la non rek moy wëddu legi nak ñu ñew ci ki xamna mo nga war xamna lepp du xaj dara do waxtu ak dem waye ñew ci manam wutey version yi fofu li ñu jëk xam moy wutey ñu ko waxe am ñu bari dañ ko waxe aggu fofu fi na khatim amul ben wute ben khatim kep mo nga xale sax gis nañ ci do xamni japp nañ ne bindu señtu wala kamilit bima japp moy amul wute budé bi ma ci bindu ni bu ngeen sello gis na la wute yi ci am manam man lu xop señ mu dem jël dagala bi la sukkandiko waye bok boko bolé lu melni señ ibra fari sayyidu fay mu bax ba te ba ngeen la bok bind nako way fiñu wuté moy ci wax wa alihi ke wax wa ala alihi lolou mo feñ ci muskhab señ soy bobu nga xane ba amul wuté dal ci kadam mom kamil leg dafa am khatib yu nuro nak khatib yo xam dañu nuro ak kamil la laaj mo rek kon japp ne khatib amul wuté kamil ci lima japp amul wuté wuté yépp ni ngi ci fan khatib khatifit ñetti xéti khatif mo am yo xari ben lañ de ni ko wax day ma dañu wuté bu nek bo ko waxe dañu leer khatif ben bi moy bi ci gëna deugër mom nga xari ñiko net li ñu op way rew nit mom lañ gënd di jëfëndiko moy bi señ mbeul lañ jël daga na net li ci ihlal adim cheikh mohammed abdullah alawi net li ko ci de nga nafhat al miskiya señ modou abid mi bind ko ci midum loxom te ñom ñepp ñene ci midum señ tuba lañ doxale lolu mom moy ben ñaarël du mo bi wa ganda day def mu jaar ci cheikh sidahul lismo bobu limu wuté ak bi ma ñëk ko wax lén rek na moy dé dafa am inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin tabi amku bo ñëw ba ci la ilaha illallah wahdahu la sharika ba dala rañu am yuhyi wa yumitu wa hayyun la yamutu té ñi tabi amku képp moy wuté bi danaka xada tour yalla ci mujjigi ki wax wahabu ki wax dé nga mi ngok ta wahabu fe wahabu ñu fu fe wali ñu fa ya baqiya wali kep lolou moy wuté nga xane kon manam li amul wuté xam nga aslam légui nak mu am doon ñettelu ñettel nak bo xane mom musakh yi mo ci bari moy bi jaar señ bakki musakh kon ñett xari ñett nak li bo jam bi jaar señ mudde ngeen ak abdullah cheikh abdullah alawi ak señ mudde di ñom ñi te nga xane ben la ñom ak bi jaar ci wa cheikh sidahu dismu ci gannar ak bi nga xam nak mo jaar señ bakki musakh bi jaar señ bakki musakh nak man gis na ci juroomi bindin juroomi juroom nuskha yo xam day am wuté man wuté gi do am solo ki day indi fi ablim ké du ko indi fé ci misal bu seen rahman da joxe da fonko lol ñu di wax né moy bu seen dadd bobu fi né ci ne sax señ bakk bu seen ci la bokk gis na sam bu ñum señ baxé bu so ak señ mawlay bu so té ñoo ñepp wa ko señ bakk ci bobu né señ seyd bou khadir mom la joxe tam wa seyd bou khadir mom lay joxe deug la sax ko mbokum wax mu nete lu am solo moy seyd bou khadir da def ku ñew diko jël rek day wax demal ci bay señ bou seydiman mu guddal lako am ci jamono yo xam neena bimu gisee wute yu bari da yoni wat ci señ modou bousso mi xam na mo do taw señ bakki bousso neko ñom ba señ bakki jël won nañ mako bindalat manam sorti gi ak sorti wat yi mo ci duwal gi fi la tay bo gis bousso seyd rahman day gis siratul fatih day gis ñu def ko ben fi ne fofu gis na xelal fuñ ko bind def ko témer xam nga ci arab bo ab sero bo defo tomb rek def nga sero xam nga fi ne man la ci minni bi fofu legge nga xamne kon nuskha bobu mom bu wuri la joge ci serigne bi jaar ci serigne mbacke buso ñu bari ci wax serigne touba itam da ko jëfëndiko ci abdullah ak ci abdou khadir ñeneen de nga waye bindin yi ak ñu koy bindal yi man gisa juroomi nuskha yo xamne bu ci ne amne wut serigne jiri ganar nak mo da bindul ci abdou khadir mom ni sa mo met bindu nako waye mom bindu sa dina ñet yakarna yo xamne bu ci am tout ay wuté kon ñetti wuté kep mo ci am te wuté ni rek la démé légui nak bu dégg ci mbacké bu mom lélé dañ ci yok day ma la ñëlbeen gi muqaddimat dañ ci yok ayat la nek kamil da ci xawale nga xamne do nga ko jàwale sa akku kamil da fa war lañ xaw wuté suñ mbacké bu sa man lu gëna reuy mom ak kamil la xawnu do lañ xawa xamé ndax yi ñew ci kamil ci bari dafa ñewat lolé tam mom net li bima net li da sey sabab momi net li mako ne ma señ abdou khadir yakara bu juum dalé ci lako déggé señ abdou khadir jëlé señ mbacké bu so néna bo moko wax né bamuy dem gannar señ mam mor jaara mu baax ma moko yobante né ko bo démé né señ bi day wëdd woowi ma ngi koy sakku ñene bamu demé señ bi da ko jox nuskha bobu ne ko yeen bi da len tanam nga ne wa ko señ mamadou jaar ak ñom ñoo bokk ben nuskha bu ñu def ne ko yeen bi da len tanam man na nak señ bi yok ci yoy wala man manam ni mu dikki ni la du wax ikhlasari mom xomu ñu dewe way ba señ mbacke jeli mom bo mom ben am nañu japp ne kamil la am japp ne khafi la bu de kamil mom fayda du sore kamil bi ñu xamni wa man nga japp ne kon kamil man am ay riwayat way dama japp ne man khafi mo am ñet riwaya kamil ak khatim ben am man amul wute lool la gëna japp waye nak fofu li ci am solo moy mourid bi li am solo moy yow bala sa serigne jox tire ci mom bu la joxe khadim tire bu la joxe khafif ñet version yi bu mu la jox tire kamil bu la ko joxe tire bo demal ba diko jël itam bu la ci woor ne amna cyalane bu joxolo ba serigne ba rek fi ne man nga jatté jamono yeneen leneen gis ñu genné yeneen musa yo xamné day wuté gi fi nekkon nga xamné bindu nit man yo xamné bindu serigne touba la waye do am firnde ci ne joxolo na ba serigne ba ko té bindu serigne touba dafa am benen jafé jafé bu ci am bo xamné da koy wax adi mom manam ñi koy roy nga xamné lañuy bind mëno ko xamné bindu serigne touba da bari lolu gis ngeen jawatu bi nga xamné tay tan suñu serigne bax bi nga xamné ñu ko fonké won te jawatu bi manam serigne touba bindu ko bisan serigne touba plaban ko manam ku mëna faatu xam nga faaw mu boole nak ñu boole nak jawatu bo nga xamné dañu japp ne serigne touba ko gën te jawatu bi ki amna kilo ko baax bo xamné mom joom mo leen ma ko bind xam nga lolu mo nga serigne touba bindu ko te mëno ko xamné bindu serigne touba serigne touba amna bind ay xet waye amna ñoo xamne mënañ ko roy roy bo xamne mënoo ko xamé motax lool mëna baña nek rek ci sinay faaw mom am ci netti bu jokkolo ba ci señ ci waata ci baax lu bëre bi nuskhab señ modou lëngu ragal bi nga xamne man ci misal rek señ modou mamoun ñang ci misal jël na ko ci mom mu jël ci señ modou lëngu dagara mu jël señ ci wa xam lool señ bi baax kene bu dé wa gadar yi cheikh mohammed niska déjà ci misal mom joxatum ci misal jël na ko ci mom mu jël ci sidah wul di su mu jël señ ci wa xam lool cyalal bo nga xamne ki señ ci wa ko jox jox ko ndigulul joxe itam ijaza xam nga serigne touba ijaza la koy tudde xam nga sen ijaza yim bind amna kum ab yakana syria ko mustafa khosban ko xamne serigne mudde yakana mo koy ni xam serigne ko bindul ab ijaza waye dam ko waxe moy amana wa ihsan lolit la bindul borom dal mut lettre bi mu ko bind ci ijaza amana wa ihsan la ko jox moy jefandiko ak joxe motax non woramu dama japp ni ijaza la dam legui nak bo demé ganar ko mel cheikh mohammed niske man joxna mu duñ wax itlaq wa itlaq ci misal ci tariqa tijan lañ ko gëna xam ñoy wax itlaq ñom ñoy rajale di gënaaw ismu ak ijaza ñuy wax itlaq ak itlaq waye nun ijaza mutlaqa la jox wa ijaza bi day mëna def li itlaq li def loolu mag ñi mom non lañ ko waxe ta yaaka na loolu moy li gëna def wala bu dé yeneen tariqa lu mëna sadali tam ijaza bobu rek lañ am ijaza mutlaqa wala mutliqa muy dem légui da kon na mëna waxtu jotna da nga bëggon dugg ci nak jëmmi cyallal la lool yaaka na baaw ñu dewal day yaaje ci tay bo mom jëmmi cyallal lay yoonu nak fako señ bi jëlé man cyallal yi jitu won ak jëmmi cyallal gi jaar ci yoonte bi ak ci aju lool dama yaaka ne kon yaaka na warisna mëna taxaw loolu ba bi di ñew insha allah ta'ala no do ko motlé bu fekké ne amna laaj rek no motlé ko jotaay bi insha allah ta'ala bismillah ah aw ko kay mom nekatu murid yow da nga dem ci benen tariikha nak sa bandi ci misal wala bok saaje li wala ke ni jox la fa wurdu xamni dang ko jël ci alaw adiw ndax na yoro murid yoro dara man yow nak sa bandi nga wala saaje li nga wala tijani manam ngir nga doon murid mom da ngay jëk jël wurdu bi ba nopi yema man nga ko jël ci anam ak barkelu moy li seigne touba defon ci jël gën nga moy qadir ak la jëlul ci jëlu de nga manam taalluq aju ak jëlu jaayante ak jëlu terbiya waye nak jëlon na saaje li diko barkelo def nako jurom ñettat jëlon na tijani tam diko barkelo def nako jurom ñettat waye fekk da nga genn yoon yi dem ci benen serigne bo xamne ci benen tariikha la ne mu jox la wurdu nga nek ca and ak mom ci yemi def lolou ma yow doon to murid mom waw bisuna laaj entrant de seigne bi te nga jitu laaj jotaay bi te nga jitu laaj jotaay bon bisuna wax lo yene lolou dañ ci acci bu sobe la li koy bu sobe la buñu ko topé ni ba yalla buñu yalla bon buñu fatu de bu sobe la lepp do la sobe la nego na mara yene ji mom amna am xana ma gattal koko moy amna ci texte bu seigne bi wax bo xamne yene jegen jegen ci sunu borom tabaraka taala jege ko xamne dana jariñ ta do lor lu am am sunna ne lolou mo ngay yene ci boy wut waye lolou la texte bobu wax ko won ci makhos ci awrad yep la ko wax motax kon man nga ci yene lolou waye man nga yene itam jaamo ko yalla rek ak jegen jegen nako sunu borom ni ko seigne bi waxe ak itam mom xet yi ñu yene rek ci xet jaamu yalla yi rek man nga ko ci yene waye nak yene ji ëpp solo nak mo istihdaru cheikh lool ci tegg ni la bok moy tewlu serign bi tewlu serign bi ak cyanala gi bi ngi ko jëlé loolu dafa am jeex ju reuy ndax loolu la ñu raabité moy lekkale saxon ak xolub serign bi ak xolub yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mom lay wax connection loolu moy connection loolu xéetu tewlu na xam na xéetu yene da xam nga xare serign bi da ngay da ngay mel lu ko xalaal ba sa xal tegg nga yene istimdad ci mom itim dal moy teub ak yaara ci mom def na duit non la koy tekke bok man nga ko ci
1: defo ne ku beug jënd duit moy def
0: da ngay dem ci koku mara jox rek mu jox lako yoonu mulit kay mom kilifa yeb yu ci bari bok manam da ngay baña fekk nak ku deugur fekk ku wel man nga xam tay bo do jëlewu ko fen wala bok bañ ko koy jox ndigal kep jëfé kep lañ ko joxon ken jox ko ndigal joxe mu xey su koy joxe rek lolou mom am nañu deugal fe waye lolou lu mata mat la ndax sene soufiane ke yagg na wax ne wuddu jambour wo xamni amo ci digal manam diko joxe lolou day sabab sanabul iman manam foko fek ki koy def ak mu jëmdu xalam yeen ci musal seen bi da ngay ñi nek ci jotaay bi ngay jittal nak waram bo bëgge top internet bi internet ben jëss kon bismillah ba lolou batay dañ ñew ci fekkul wëddi moy bu fekke ne limbi da ëpp lolou yakana señ cheikh sidahoul cheikh ahmadou hadan waxna ko dalil ba baba dalil moy bu fekkene ci bir bi ngay def wedd nga fatali ko ne kat tay la ilaha illa allah be bamako def ali gali wa sallam do ko def juroom fukki mutu ton da ngay bayila wala def dem def la ilaha illa bobu la ci topat nga topal ko ci bu fekke itam def nga wedd ba nopi dañuy xol bu fekkene manam yeggugut nga baamu ko te toftal la ci nek top mo gën bu fekke yagg na rek nga baamu dole rek bu day la lim bu war do nga baamu ko rek bam bam mat nga lol la bismillah
2: no xade man lay def ñen rek mbay jël
0: ci kanam okay moy dañ koy wañi nak dañ koy wañi ni ñu wañi julli dafa am muhtar abdurudi lolu wone way kan suro di technique bu ñu ci duggé fofu lay ñew xam na tay mom dañ doon xam li wëddi rek su sa wéla waye dañ koy wañi ni ñu wañi julli bo nekk ci tukki wañi wala yité ndax señ bi am nga amna fatawa yu ci def amna laj nañ ko ko mo dem bo nekk ci yité yo xamni mo do ko bo rek mo man nga jang usuli kesse ngay jang moy hasbala bi ak istighfar bi ak salatu annabi ak ghayl nabi yo rek ngay jang moy bo nekk ci tukki ko xamni tay xeyna mo do ko comme ni nga wañi jël rek nan lañ ci wañi itam am nay waxtu itam am daro di muftar ak daro di ak waxtu ngi yépp bu sa da ñew ci man nga ko man diko def di def yelen wala azkaru sabah wal masa de lon señ bi man noko sa jitu mako yeb azkaru sabah wal masa la xam nga a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq lon kay mom lolou min ci bir ma xos wahdu la sharika lo yahyi wa yumitu wa hayyun la yumut lon min ci ma xos mo ta xam nga amna mbokk mo ko rew mo xamni day suñu mbokk yalla dawal nak mu doon mourid da xam na jël deug da yaro ci ay sétal fi wala nga da jël wutul mbokk waye mom giir bu yagg bo xam dal nangu tejeufandiko wala bok ay mbokkam nangu mu jeufandiko ndax dañ la koy yemal ci yi nekk ci kutubu sunna azkar as-sabah wal madha moy nga amul yow walena manako mi ne yi nekk ci kutubu sunna moy ma xos dile manam bon ni ci fek mo nekk ci kutubu sunna mo nekk azkar yow mi amul yom wala la bi ibn sunni def ak ngay non mu ay yere nga fekkat ni nga wa lol mom batay ismu am la ci lima japp moy seigne bi ci moko jëgë def wa amaral muta'alliqina wal muta'alliqati bi aziyari wa seigne bi digal na ñepp ñu diko jëfëne ko lol ismu am la seigne muntaha itam yeesal la ko seigne muntaha nak man kër ba muy joxe digal na fa la mu fekk lama digg ci wax de ndax bawa yakana seigne yow fa la fekk ñoo señ Issa bi ak señ Mamour Amdi ñun ñi bawa bokk na ñi nga xamni ñoko doon sapp ci mom mu def kaddu waye kaddu ga bam lam wax bo moy visite bam nga def ci Dakar da mel dafa waxane boba manam ñoo ñi jox leen ko wajataay bi jox leen ko manam gaay fa ne kilifa yi fa ne jox leen ko loolu la ci xawu degge mom ci waxam ja ci wul señ Muntaha bu ko joxe mur yeb batay ndigal la loolu batay man nga ta sukkandiku mom manam diko jëfëndiko waye bu fekkene loolu la ko joxe nga xamne waane murid yeb digal na len ko loolu moy am nga digal mom ñu mala jotaay bi tay bu ndeer bay jeex man la jox ijaza am bo xamne dañu ande ñi fekk ñi fi tew ko ci bëgg jëfëndiko man la jox xam loolu ba am nga waye nak tay dafa am aw jox yi xam nga aw jeerim fi ne seigne mahmoud dañ ko sopp seigne bass antayang radiyallahu anhu ak seigne abbas ñom ñaan yépp kenn ko ci ne ma sama ko yéssal waye ñom seigne bass antayang dama ci wax lu am solo dama seigne mahmoud dañ ko sopp kum commencé jox faaw day saaf wante yow ndax neena yoon manam borom dalal muhti noné la ko joxone te japp na le borom dalal muhti xeyna non la ko seigne touba joxe kon non xam ngeen buma lay am xam nga mom mo gën teew nak mom bu ñu lay jox na nga re jëm na rek ci na tay mom daan nekk bismillah di laaj nak
1: ci wërdu bi ndax ñu wax ne ñu koy yéxé jàngalé lu bari lool may laaj ba xam nit ci mëna nekk murid sadiq ta di yor wërdu nit ci mëna nekk sadiq ta di jëfëndiko wërdu wërdu ma xoss wala xam te di ci yor bel ndax wërdu mi nga wax ni julli yi and ak jàngal qur'an xamne ci murid yi xel ma nangam jëm ci yeneen te ñu julli ak yu mel non wala ñu xamne xidma lañu gëna xam ci ñu wax ci murid yi jaar may laaj ba xam man na ma dem ba ci gis ci tuba ta dama jëm ko wërdu wërdu nekk sadiq
0: xam nga ag seigne touba mom lolou mom meneen mbir la mo xamne man xaw mom mom noy def bag fa lolou meneen mbir la mo xamne mom du sama xam xam li ma xam dal moy seigne touba ko diglé te digal nako mourid yeb legui nak mourid bu la def fal ba xam digal seigne touba da ko wara jëfé wala won ko jëfé ay la ko fay jëfé itam man la doon gatt nak ñaara bi dem seigne touba am nañu and ak mom ko jëgë fi te jot te wërdu yu jot te ñew xam nga jot leen ko jox way bi wërdu yu ñew mom mo dañu and ñep jox na leen ko nit yi ñew na ginaawam itam bo xamne bo wërdu yu ñew na mu jox la wéré ñëttu bu bokku tak ma xoss ko bëna señ yali fekk wanaat ak señ maktar señ baara ñang ñoñu mel na ci wëd yeneen señ bi joxon wut na yoy bu dé borom dal mo mi joxon nako yépp waye mo borom dal mo tim da mel jabotam bi dalay jox ma xoss bu nopi tégal la ci wéré lu gëna saadu bi wala ñi xaalit ñi nasri yeneen waye wëd mom liñ ci xam moy mom digal seigne touba la te day may taalluq itam amma taalluq fa yahsul bi akhd al-wudd lool wax seigne touba la ma la taalluq wudd da koy maye wa aji seigne touba legui nak man japp na ne man nga aji seigne touba te do jël wudd mom lool man japp na amna yeen yo xam day may taalluq lu melne bay'a jayante lu melne beug seigne touba gu wëru wëru te deggu ak lu melne tay khidma lool seigne mbacke bu soko wax ci laaj yi nga xamne mom lako seigne moussa ka laaj mi ngi ci majjo am bi lool lako waxe dengok akana ala li waxe wadi li rek xam nga mourid gi defay bis xam nga bana seigne touba li wax wala ki mo man ja way wa ben way bu ne mourid gi nangul ñi nek ci li am na ñu wax dina mourid gi mom moy nan kafe rek del nan kafe rek so wax rek gi tay bo xam ni way ben way day laaj ken ku dama laaj du mourid ñi na moy nan kafe ñi na seigne bi ko lu wax ci ku wax seigne touba da nga door ko xam nga lool kenn ku ne na nga japp waye mourid gi mom bu fe genn wul xalaat yoy lool la kenn ku ne genn seen xalaat xam nga mourid gi seigne touba jom moko jangal bo ñu bayyi xalaat yi dem ci mbirum seigne touba ak waxi seigne bi ak nako seigne touba diglé li fe def ñu lool mom luñu bëgg duñ ko am mukk mourid du lo xam ay xalaat da koy doxal nga mbolim li ne ci mourid gi luñ ci jëf lepp seigne touba ko jangalé bo amu ci lenn lo xam da do bayyi lool rek lool na seigne bi ma la wër lo bayyi lool di dem ci lenn ñu yaakaara wal sa taxaw lool والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي سيار سونو سيرن بوخ بي سيرن سيو نغري سيار بوخ ما سيو بس ليسال سيار سي عتيق بك والله دي جيغرو واخا واخ
3: بن FM راديو بي نيك سي ويتو رون بوين بي نيك سي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم ايليبور

bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax ndarign yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawul ci gungal ci ba

onzi billa bismillah inna waliyala agina bunu sante yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mi may julli wat yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam sante tak geureum bu baakha baax sunu jambar je serigne touba cheikhul khadim waye di ndukola sunu mam cheikh ibrahim fall bu baakha baax ati ñu ne len fi len dan yo ci studio ben fm 106.0 fm Vendredi 2 octobre 2026 ni santat bu bax ak gërem sunu ñaari waju station nek lay siar bax jité siar bi cheikh muntahal basir khalifatul amin tariqatul muridiyo diko ñaanal sunu borom katanal ko te yagal ko fi ko li ñaanal bax serigne amdi khadifal mini xolé je mi mam cheikh ibrahima fall ak mbolem ki lifa dine ci remi kasalika bitimra dem ti awon siar ki lifa nga fa xamni mo fa nek diko ñaanal sunu borom yagal ko fi lol si ko ñaanal mbolem ki lifa nga xam nga ci laayen xana bak lako wadu ñu len fatte ndiasen medina bay kasalika ñu siar len bu baakha baax duga ci dekk bu sel bi di Touba mbolem bu nduka serigne Touba Cheikhul Khadim yi mbolem jabor gi ñu ziar leen bu baakha baax way ziar nañ bu baakha baax mbolem perdu sen ben FM 106.0 dore ko sunu DC serigne Mortala Fall DC ñu lay ziar bu baax di leen ñaanal ciam ang bolem ñi nga xam ñu ngi ci xidma ci kër gi ko mu ci mandi doon jappal ni sen yoyu non ci ziar ngi nonu nga ñuy baye xel ci 106.0 ben FM ngi ci rom point bi xalibi deggmal jëm garas bes ba deggmal jëm elipo wala nga ñuy baye xel ci 3w20.sunfm.com rew mek bitim rew la

waye ñaanal nañ ba mbolam way daw li suñu borom xari lañ ci aljana gëna ko mbolam yi nga xam ndey sa ñu ngi ci lal hôpital yi ñu ñaan suñu borom daal di safara seen jangoro yi nga xam ñu ngi selal ka salika di yegu miti ci yalla na yalla safara mbolam jangoro yi ñi nga xam ndaysan ñu ngi ci pression ñaan suñu borom gëna leen fa bañ leen na toti mbolam lu leen fay duggal waye ñi nga xam ni ndaysan ndax ñu na leen jombul kenn wa a ci ara señ ci di lay dem ziar suñu yaay mbolam ñi nga xam ñu fofu jërëjëf suñu nijé mbak ma ngi lay contane fa ñi nga xam ñu ngi ci kaw tali bi nga yor tata mbake touba lu mu ci man di doon jappal ni bege nan la ba ci borom kari karapit ka salika faté wuñu taxi man ye kalando yi jere ngeen jëf nga nekk ci sa kaw lal di ñu bayyi xel ci 106.0 wala nga ñuy bayyi xel ci 320.sonfm.com ci mu ci man di doon ziar na la jox la sa waccu way andak serigne khadim geybou touba daru khodous mbolam yi nga xam ni ci daru khodous daru minam kasalika khaira duñu len faté benu ya yi nga xam ni ci ara serigne sidi mbake diñu bayyi xel ara serigne fallu jere jeuf men magge joxal mako bayyi jonne ma ngi ko ci ziar diko contane jere jeuf bayyi jonne borom xal ji men magge ma ngi lay ziar joxal mako mbolam jay katu cafe yi ñom itam kenn du ñom ci ñun a ci mbokk yi xam ni ci ara ñetti poto marché ba duñu len faté jere jeuf suñu yaay ko du set mari yasin ziar na la joxal mako baxa bax jey na ba joxal mako ndray ñang ma ngi ko ci contane ak mbolam yi xam ni fofu rasulullah karimi ayya ela ci fa sama waji la wax ma ngi lay contane ko wax lolo a ci ñu doxal mbokki mbacke ba wala ak la ko won ziar na len dox len sen waccu way ndoyen fu mu ci man di don ba ci njobe bakrimi

sawal wax de sawbe to ko kan la acca mag lay contane soxna waj lay nuyo sama xarit bi

0: jeexna yalla jeexna koy mbot
1: wala
2: dama na la khadifay yow da nga daw yow khadifay
1: wala
0: bo fi dekk
2: sona khadifay xawmu khadifay dal man sama yo nekk ci yow
0: wala
2: borom 28 wala borom
0: ala cheikh salayni lo fi gis mu taqaw moko bayinone
1: wala
0: serigne bi mom lu woné yalla lepp lolé
2: la dang ma baye ci bir mais amul problème soxna awandour yaay fall ma ngoy contané
0: serigne bi mom lo
2: niki tay ño fi tokon niki bis ni tay vendredi passé man ak mam ño jakarlo won fi tay mom da melni mom itam da nek ci yenen nité
0: ko gam dalay defal
2: xamna suma jëlé congé ci lek boba
0: dal nga xam mu jël ko ful ko del ma
1: wala
0: e xal ko sutural ko defal ko mo la ugale bal nga xam mu jël ko ful ko del la
1: wala
2: comme ko khalifa yi ñu me daw do mortal fall do pdg ben ñu me daw han han
0: am ko na señ bi
2: a señ jaay
0: def ko jant bu benk ci kaw min defie
1: wala
0: jant ak nangu ñoyam señ bi moy njit
1: wala
0: yalla mom lu xass def amul
2: ko ne mu ziar na la fall
0: ñew jariñu moy li ap bu mana
1: wala
0: señ salang dal babir dina
2: a ci morfal partager live bi wi
0: serigne sa
2: wa medina gu universite cheikh anta diop bu dakar jot ci
0: serigne sa
2: rawatine fofu ci point 1 ak lako
0: wor serigne sa la ndal ngam cheikh bek
2: dem ci mbokki kolaban mbokki nga xam ñu ngi ci fofu ci aslam jerejeuf serigne ala diagne nga ngi la ci contane momitom
0: serigne sa la ndal ngam jam serigne salamandal
1: ngi
0: tan tuge serigne salamandal
2: ay way li ngay def neexna lol fal yaram hadiza lo ci def
0: waram yurur serigne salamandal waram la gam serigne salamandal
2: hadi fal guuy sew ma ngi lay contane sama magi bop ji sama xarit mom itam ne na ko kenn du yow a ci xadi joxal mako soxna jaara joxal mako mam bu sama ngoy ci beegal mbolam yi nga xam ni ci guuy sew ay rawati na nga xam ni ci ac garage xadi fal barki de mu xawma jaar na fofu pour gis la way da melni
0: do tu am ku
2: ni no defon
0: mi ak

0: ko kay serigne saliou ndey san borom
1: dootu am kuy wer
0: xel kom xel dem ci mbokki njurul ak lako wër
1: am sax leneen lu dul ñoom yalla bala xam serigne bi mor da nga lu tak nga dab seyim bi ci
0: neena ma mashallah jere jef jeelal madam badian
1: ne mo fi xar ba serin sal ku ko sopu de dem dina ma
0: mom niki xel kom ja passé ci li nga xamni moy mbaccima mom madam jagn ma won ci wañ waxuma nak ma won ci to yambet
1: cheikh ay
0: neesa neena contane na ku contane fo mer mer
1: ñe sen waru gar war na bepp dongo mo gani jagani ay sey
0: sawa nakam mam jaara may lay contane jëlal
1: dagam ay miram
0: mam jaara saw wala mam jaara ban
1: aduna al akhirah mu fal la ngay mu
0: ay ci kon mi ngi nonu mbokk yi nga xamni ñu ngi baye xel ci guuy sew ba ngi leen cey beggal ay xadi neena ma guuy di jilo nekatul guuy se guuy se xadi fay boko wax di han
1: anal rabbal baraya ya kamil khaliqil baraya serintu bayke manal rabbal baraya ya kamil khaliqil baraya
0: ak bokk yi nga xamni ñu ñuy baye xel
1: bayke manal rabbal baraya
0: mbogolin tawfiq may len di ziar mam fallu ndaysan
1: nak da fe defal lu ke
0: neena ma wa wa ma ngi tewlu de mam fallu ban mam fallu la
1: nak da fe defal lu
0: xadi fall ba tay a ca kon jeelal xadi
1: ngi del ci ci mom delu wax jalo nak da fe defal lu ke deful nanoy ci ci mom delu wax jalaare
0: ko massa war bu baxa bax sunu magi bop soxna nogay faal niki barki dembu borom kërëm bi nga xamni mo fi wañu ko serigne fassé gey ñukoy ñaanal sunu borom yo ki leeram ta xari ko ci aljana gëna kewé

0: du Fatah Ndiaye ma ngi la ci beugal sama waji ya sayyidum balam dunni wote ma djot acci ndiaye fay ma ngi la ci beugal
1: ko xam yalla gam yonel ligeyal soron tuba
0: ndiaye fay mom soppe mudu galas mbay la ndaysan ñu ko ci contane moy chat wala bo legui mag nga xana di anjaye fay sama yaay ci xana legui de mag nga wala
1: ko xam yalla gam yonel ligey
0: yaay fay legui nak nekato chat legui mom xana
1: ko xam yalla gam yonel
0: legui mom de passé nga chat sama yaay ji
1: maromam serigne touba
2: ci radio bonne fm 106.1

serigne fallu ndaysal acca sama magdi mag la ci contane abdoulaye sall jere jeuf mudu galas mbay li bim koy jang tourne bo xamni ndaysan ñu ko doon def fofu ci medina ma nga fa won ndaysan

0: sama taxi man bi dal yow dan ko don jema door waye xamna ni nga xam ñoko don door mom dalu ñu ci man rek ci sama anke
1: shebi ay dara
2: gar bolek di jamu rabbi
1: shebi ay dara
2: nagar jes jama
0: defna sama affaire bo mu je jot ki nga xamni moy door kat bu mag bobu jëlone taxi bi
2: bandar luñu nan
1: shebi ay dara
0: gan bolem ñen ko andalon rawati na ndaw sa

0: mané ko rompay liberty nak buma ko tuddé sama xel day dem ci
1: Mohamed Fall
0: may ga bobu nga xamni may ga bu mag bobu nga xamni dama fa yagande ke ak rer
1: mu don gu yi
0: ci jay brosset mo la ko dak barki len
1: dem
0: Ramadan jalal du ge fi nga xamni moy monuma grand yow ñoo fofu ci rompoint bi ngir lek kani dal di ndeki fofu

Somanya re se go yala e tsone ga di tsone o metu. With Modi Bumu Joko 628-1902 our game is Darul Minam. Acha our game ang lechiza our game kutir akolo nyout wala lo jayel ba no awa gay joxal mako mbokki bayal ba woti ni nga xam ñu ngi fofu ci daru minam ko degge jall fal ñu ci tu baba ko de ku falu mbu bobule wala bok attend pour moi de ku falu ndam deggal mali

0: soxna ante kebe mi ci daru min ah wala bok fi nga xamni moy daru manan man la ci contane xel dem ci serigne ousmane gey man la ci siar gey ndora acci mi non ko
1: yow mi ci djel sama moni ho
2: dene dula lanu tayne
1: gende gani
0: samba neena ma jamono ji tembe mbolam mi nga xamni ci tali e beugay bi ñu ngi lay bayyi xel Fatma ma nga fi jaar rer inshallah de nga
1: waaw gende
0: gani dama na mu supp bi

gwalwal ni wa ina san nena ko alaji kilay teggal da ko man ndaysan alaji dawdam bu ma sha Allah acci mi ngi nonu jere jef awa gay ko tir jelal non da ngay xaar barki yalla adam bay la fi la jon ta dama koy jox la ta ñu ñew fi nga xam mo ndiasse ndiasse ndjay may ñew

vraiment jël taxi man bi mu wax ci kaw netali bopam ñepp dégg han acca talibou serigne salih bi ñong koy siar bu baakha baax da melni mortal faala de neena wa wa faal yaram acca mang la ci siar serigne mam jaara bu sa borom pour xaar dana ko sunu aw buru keuram a mortal du non nena ma fal ziarna la ma pend ndjay fal ilalah ndaysan nena amina la atijan bu serigne saliw ndaysan ay serigne abdou takhim barke ana sambay kan mo yaay serigne abdou kayo acha ñu lay ziar bu baax yaay falcon amina borom

0: amus gene degil ya
1: ngay kirgalen ci walla ja
0: doma may mohammed nya nak beug rek barki yalla balale may seigne salih di wala amina yow beug rek
1: fale wa wa wa
0: ba nexa sax li dess ci temps bi ñu may la mohammed nya lepp han jawani ji 21h mo jot ba tegal 1 minute fofu ci ci kambaw japp jam gën ak la ko wër ba keun bay fal dem ci mbokki sangal kam mag niñ ci bigal
1: wan
0: ma sa way mo ma sa mo ma wa merci acca taala jëlal

0: acha amina jëlal ma ngi la ci bëggal jëlal lepp yaay borom ko mbaay
1: yalla ko bari yalla mbokk ma ki ñoom maxrajal
0: ci mis no def acha ndaysan mum da bëgg serigne salim mo amina da wañi denc
1: ba dala
0: nangul ma ko ko la xol xamni serigne salim rek ngay bëggé

kaatu neenama neenama neenama fat neenama koku neeku bu munta joxe li nga xam moy supp bi bayiko ci bir nga ñew fi baxalu salam bo mu fenang fi ah baadu bi ma gis ni oh bobu de jarna daw ba ndeysan yaang may laal nak baxalu salam me fan man nak dama xamul mu koy def de acci mi non doxal and ak yeen 88 la bu mu jop 628 1902 doxal and ak yeen beugelante

ena ma sabab mo nami trésor na jaxa saliw sama xarit bi namunala acca mi nonu kon and ak ñom live bi nak day genn ñewat ndax xam nga ni da xawa am ay bang bang mu nda ñak ba ñu genn ñewat dem len setti ko ci passe ba fal

Aissatou Faye no def ma ngi lay contane bu bax ay nak dang ma bay gisuma la fen deguma la fen xamu ci yow dara alol op na de han Aissatou Faye wala jili sawla

xel dem nañ ci sama xarit ba nga xamni ma nga ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar Abdou mang la ci contane mom liñu bolé won bokku na ci son bi ngeen di dégg di baddu sikru la ñu koy wax Aline Badara Ndiaye ñu ngi ci xamanté won fi ci Mbacké Bawol Elton magal 2009 sunu jumul ha waw waye ko le reggé law di law ba université Cheikh Anta Diop bu Dakar ci santé nan fofu Abdou Diapal ni mang la ci contané son bi sa mu ko déggé sama xel ciow lay dér ñu ko le reggo xamni sunu borom dogalam nañ ndaysan ci lañ jappanté won I'm a serene salute.

ak serigne jay neena ma heure bo danaka jot na ndax 27 minutes jot na ginaaw 21h ati xel dem ci mbokk yi nga xam ñu ngi ci ngor virage ma ngi leen ci contane bu baax sama xel mepp ngi fofu nak weekend bi non dama leen ko waron may rek barki yonenté bi jerejeuf ndaysan acca jerejeuf xamna ni dañ koy teje rek bu ko defé moy lolu ndax jamono ji mom danaka a waxtu ba jotna sengum 28 jotna ci 21h serigne jay gadu portable